Ante wadikanue achi vinyarao shinanko. Vinyarao shinanko wadikanue nsiku zense. Iwe unashua kwenda kiatuka tsabzara msinu za kunyangara. Mabzara na tsabzara unarobatika na manzamairi. Wene wakoze kukozao ningana bambu wako ningana mako. Nalauti zitwe izo izi wadikanue kuna imwe mwense kufijali izi mwini kwenda kiwana pamsuo. Mwaona ndichiranga kuna walora. Ndi yalo izi mpango wasika uyu wasika mpango. Hapa china changu wadikanue kunza koti mazita kuna imwe mwense mkatipirikeza. Mwachibeseno aya kunyangaza na kudetsa jwensi ibi kakuna imu ikabvirikekano panyangaza ini muna tisori dina tisori muna ndirekira muna mwoe pangu ndapusa muna katione makurokoto kumchini ukana Jose Augusto Wachi Marco Jinazario ndia kalipandiko tikuti wairi muzina na Radio Msambiki Mazita Chogoda sanjwade.

0: na mbuto inonera ngemabasa ezvotongo muprovincia yemanyika. Ana adoko azhinji anorwara nhenda yekusorora. Asi nhenda iyi ingavhikirwa.
1: Kana wainyara nguva iri yese ngemvura inomutombo unouraya zvimakonye. Sabau kana ngemarota musati mabika. Musati marya uye nokumasoro kekuseenzesa chimbudzi kana kuchinja mukoro womwana.

0: Atsvari, uyai kuno. Mambure edu anovhikira nhunga. Anu mabo, hino todini. Totsvetera kunza.
1: Haiwa mukorore. Unza tsingano ngekukasika. Nousaru kuti ndisone.
0: Hai, mambure anovhikira nhunga. Anu mabo, angaita kuti ativhikire mukurumwa ngenhunga. Uye nokuvhikira muzhararira.
1: Honde mukorore wangu. Mambure anovhikira nhunga. Anu mabo, angasonwa ngetsingano. Nousaru.
0: Tingasenze sachitembwe kana tsakara yemambure yamweni?
1: Zviro kwazvo. Sengredo, ngekusona buri risati rakura. Mambure anonyasa kuchengetwa. Uye, akasonwa, anodzingira nhunga. Kuti dzitambire kure. Uye, nuchinya ukama chedu, chino utongo.
0: Musatsvetere kunza mambure, ano maboo kana maburi. Sonai maboo, madoko kana maburi asati akura. Kuti asazo shupe mkua bataniza.
2: Watai usikuru wese mukati mambure anovhikira nhunga. Mukorerese uye tivhikire inozhararira. Ndemerere yedu huru. Indaramo. Bute nomirira.

0: Atari, uyai kuno. Mambure edu anuvikira nhunga. Anu mabo, hino todini. Totwete ragunza.
1: Haiwa mkorore. Unza tsingano ngekukasika. Nusaru kutindisone.
0: Hai, mambure anuvikira nhunga. Anu mabo, angaita kuti ativikire mkuru mwange nhunga. Uye, nukuvikira mjaralira.
1: Honde mkorore wangu. Mambure anuvikira nhunga. Anu mabo, angasonwa. Ngetsingano. Nusaru.
0: Tingasenze sachitembwe kana tsakara yemambure yamweni?
1: Zviro kwazvo. Segredo, ngekusona buri risati rakura. Mambure anonyasa kuchengetwa. Uye, akasonwa, anodzingira nhunga. Kuti dzitambire kure. Uye, nuchinya ukama chedu, chino utongo.
0: Musatsvetere kunza mambure, ano maboo kana maburi. Sonai maboo, madoko kana maburi, asati akura. Kuti asazo shupe mkua bataniza.
2: Watai usikuru wese mukati mwemambure anovikira nhunga. Mukorerese uye tivikire imosharadida. Ndemerere yedu huru indaramo. Mbute nondirangesho utongo.